Whapaisa i tukaisa kuhi enta o kohne wala ku ko wale hi hono sa tai sa awo te kong. He to tsin kuhi enta kaisani ti wala ku tsin ta te kotla kuhi enta o kohne wala kong. Shong hai se i ti wa rahu te ku ko wale hi rakono lak e sa awo te kong. O te se hai se enterprise in tu ka sa ku yen te ko ko ni wa la ku ko ul hi ho no la ka ta a wo te ko hi to sin ku yen te ko ko ni wa la ku ya ka le ku yen te tu ro wa shon te le ga ku i ti o ra hu ti ku ko ul hi ho no ti ti ta a wo te ko ya ti te o ko hai se ka ke I tu kats a kuhiente o kohni walaku shon hai se iti wa rahu iti ku ko walhi horno tiens a awote ko. I to tsin kuhiente o kohni walaku shon hai se iti wa rahu iti ku ko walhi horno tiens a awote ko. Sihli kon hai se teke telini tu kats a kuhiente Shonte lega ku iti wa rahu tiku la wa kohne wala ku ko wale hi hono le ca wo te kong. Haku hi to sin ku hiente o kohne wala ku tur on wa shonte lega ku la wa kohne wala kong ko wale hi hono ra ke ca wo te kong. A chaut ina kona a te hai se sahpa ke I tu kats a kuhiente o kohne wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wale hi horno ra ke ca a wo te kong. He to tsin kuhiente o kohne wala ku shon wa rahu iti ku ko wale hi horno la ke ca a wo te kong. So pa kohi tu kats a kuhiente o kohne wala ku ko wale hi horno ti ca a wo te kong. He to siniku hiente karasa de de we wole ku zinta de got la ku hiente o kohne wole kong. Shon hai se iti wa rahu iti ku po wole hi horno la foto ca a wo te kong. Fe ca koin iti ka ca ku hiente o kohne wole ku shon wa rahu iti ku po wole hi horano ca a wo te kong. He to siniku hiente shonte lega ku ko wale hi la foton ca a wo te kong. Sa kohlen hai se tulit ain to ka sa ku hiente o kohne wale ku tawa ku hiente shon rahu te ku ko wale hi ca thai ca a wo te kong. He to siniku hiente zintai te kot la kot sa Shonte lega ku I it a ku ya zong la kong ko wale hi horno ra ke ca a wo te kong. Ratle kong I tu ka ca ku hiente o kong li wale ku tau ta te kot la ku hiente shonte lega ku ko wale hi la ke ca a wo te kong. Ha ku hi to tine ya kal ko ca shonte lega ku Iyitla ku yaa songole ku kowal hi horno raa kee ca a wo te kong. Teelini tu kaatsa ku hiente o kohli wale ku shon wa rahu te ku kowal hi ca thai ca a wo te kong. Ha ku hiento tsini ku hiente o kohli wale ku tsintare gota ku hiente shon rahu te ku kowal hi horano ca a wo te kong. Kapa mihi tu kaisa kuhiente ya son wala ku tawa kuhiente o kohne wala kong. Ko wale hi lak e ca a wo te kong. He to tine tinta te ko ca shon te laga ku yit a ku ya son wala ku ko wale hi ca thai ca a wo te kong. Ta ta kong hai se shikashi. He tu kaisa kuhiente Tau tate kot a kots e shonte lega ku o a kohle wala kong ko wale hi ra kets a wo te kong.
Hito tsene ya kala ku yente ya song wala ku ko wala hi horno leits a wo te kong. Arke koni tu kats a ku yente o kong li wala ku tau ta te got la ku yente shon hai se ya shon hai se ya te la ku ko wala hi lat es a wo te kong. Hito tsene ku hiente o kong li wala ku tsen ta te kot la kots i ku hiente ya son wala ku ko wala hi tsi tin tsa a wo te kong.